Pabli Nyen ga da me nyade Nyen ga ame anua Maga ga di ni pari Tadi ga inai arubuang mi pau.

Yudo, kami magkainanto, ase kapawang lang, magkainabangap, ate karangka, ada, pulaw ka magkainasalat, baka di kampat, rinyang di inay, kuntiang angak.

Woohoo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woohoo!